0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at kalusugan.
4: Si Kasanggang Engimar Camonias.
3: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide. Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
3: Aba,
5: hindi pa.
3: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
5: Oo.
3: Tamang narinig ninyo.
5: Mas pinahaba.
3: Mas pinabongga.
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na.
3: Mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
5: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
6: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan,
6: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Ito na ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated.
3: Good morning!
2: Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo. Ito naman sa ating programang Kasangkat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan.
3: Good morning!
2: Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na since 2011 hanggang sa ngayon, iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa kaping may herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco. At ito pong Mark Cafe with brown rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga at nawa po kayo maging malusog.
0: Magandang umaga!
3: Magandang umaga!
0: Magandang umaga!
2: Salamat po. Dagang salamat po sa inyo. At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, Memarupa, sa Kamaynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po natin ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay marchoko or markape with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating markapsule, ang ating vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ganoon ng Batangas. Itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental. Ito pong bahagi ng Romblon. Romblon ha. Itong bahaging ito ng Marinduque Province. Marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal, ha? Mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha. At nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong naikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933 214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe at maya maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasanggang, at tayo po magbigay ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha, walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
5: Malusog na pamilya, ang aming hangarin habang kayo'y nakikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Narito na ang ating kasanggang Angie Mar Camonias.

0: Camonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga suki. Habang tayo po ay humihigop ng masarap na Mark Cafe, ng masarap na Mark Choco, lalo na po yung Mark Cafe with brown rice extract, atin pong bigyan ng daan ang kahusayan ng ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Alam niyo mga parents kong minamahal, ano? Yung pong ating Mark Capsule, ito po ay pinagsama-samang iba't ibang klaseng herbal plants o herbal extract. Tapos sinamahan po ng vitamin C. Kumbaga, may vitamin C din po yung ating Mark Capsule, ano? Kaya lamang po, syempre naman, kapag ganito pong herbal extract o ito pong food supplement, ang karaniwan pong nilalagay ay limitado lamang na vitamin C, sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay naka-focus sa mga herbs, ha? Yan pong mga herbal extract. So kung gusto po natin ng sapat na vitamin C, ay yung pong puro, yung pong 500 mg. Wala pong kasamang herbal extract yun. Basta purong sodium ascorbate, mga parents kong minamahal, na ito po ay may generic name na ascorbic acid plus zinc, mga kasanggano. So, yun po. At ang vitamin C po natin ay available din po naman sa mga drugstore. At yan po ay itinuturing pong isang uring gamot ng ating pangatawan, lalo po sa mga humihina ang katawan. Ang Mark C po ay nakatutulong pong magpalakas. At syempre ito po ay napakaraming natutulungan sa ating katawan para po mapabuti nito. Ano? Yan po yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Dito naman po sa ating Mark Capsule, ito po ay tinuturing na herbal food supplement na dinagdagan nga lang po ng vitamin C na hindi naman po ganun karami. Ano? So, ang Mark Capsule po, mga parents kong minamahal, ay kapag ito yung ating tinutumar or iniinom, maari pong yung level ng ating lakas, ng ating energy ay nadadagdagan po, mga parents kong minamahal. Lalo na po kung ang kinakain po natin na pagkain tuwing umaga ay wala na halos sustansya. So, atin pong sundan ng pagtumar ng ating Mark Capsule, sapagkat yan po ay isa po sa nagbibigay ng lakas sa ating pangatawan sa pamagitan po ng mga sangkap po nito. Tapos isa pa, yung ating immune system ay pwede rin pong palakasin sa pamagitan po ng ating Mark Capsule. Tapos kagandahan po nito ay katulad ng binanggit ko po kanina, na ito po ay sinamahan ng non-acidic vitamin C. Tapos ang bilis po nitong matunaw kapag ito po ay tinumar natin. Ito po ay nagsisilbing antioxidants, mga kasangga, at anti-inflammatory. Yung pong antioxidant, yung pong pagkaiwas natin sa pagkabulok. Kaya po, kapag tayo po'y mahilig tumumar ng vitamin C, yung pong ating sugat ay mabilis pong mahilom or mabilis pong mahilyan, mabilis pong gumaling sa makatuwid hani. So yan po. Kaya sinabing may kasamang antioxidant ang ating Mark Capsule dahil nariyan po yung ating non-acidic of vitamin C. Then antibacterial mga kasangga sapagkat nariyan yung sangkap din na parsley extract powder. Ano? So isa rin po yan sa magandang tumarin na mga taong gustong maging mabilis ang recovery mula naman sa kanilang pagkakasakit mga kasangga. Halimbawa, si parents ay galing ospital at nagpapagaling sa kanilang tahanan, pwede po nating sabayan ng pagtumar ng Mark Capsule kasama po yung ating mga iniinom na gamot. Kagandahan po kasi ng ating Mark Capsule ay di mga purong herbal extract po yan mga kasangga. At yan po talagang sadyang makatutulo po sa atin sapagkat yan po ay no side effect na negative mga kasangga. So pwede po yung may side effect positive yung pong makakaganda sa ating kalusugan o sa ating pangangatawan mga parents kong minamahal. So ang mga sangkap po, kaya po napaka-effective ng ating Mark Capsule mga taga-subaybay ko ngayon, ay ito pong isang sangkap, yung tinatawag po nating active ingredients ng ating Mark Capsule, yung pong agaricus or agaricus blasimoril mushroom. Napakaganda po ng uring kabuting nakakain. Ano? Yan po na may matagal na

Electric extract, puro extract po yan mga kasangga. Ibig sabihin, talagang puro po yan. Kaya nga po, yung ating Mercapsule, ha, itong mga nakaraang buwan, talagang nawala sa merkado eh. Naubos, ha, hindi po kinaya yung production sapagkat unang-una, hindi po natin na-monitor na bigla po itong bibilihin itong ating mga parents. Ano? Sapagkat nakita nila na effective yung ating product at hindi po siya kamahalan, na sa halip na ang bili natin ay 18 pesos or 24 pesos ay 12.50 lamang po mga kasangga, no? 12.50 lamang, sapagkat ang katwiran ng management ay mapatumar lahat yung ating mga suki na tumatangkilik din naman ang ating mga produktong una pa. Ha, lalo po yung ating Mark Cafe, Mark Choco at Mark Cafe with Brown Rice Extract. Kaya ito'y halos regalo na lamang kung tutuusin eh. Isipin nyo ha, dapat kung inyo pong susuriin sa dami ng ingredients, ano po, ay wala kayong kalugi-lugi sapagkat puro extract po eh. Katulad ng spirulina extract, katulad ng silymarin extract, ano po, puro extract po yan. Kaya maganda ang resulta sa pagtumar natin ng ganitong klaseng herbal food supplement. Ano? Talagang magaling po siya sa totoo lamang. Ha? Kaya nga nung nagkakaubusan po tayo, hindi natin alam na bigla palang bibili ng ating mga parents sapagkat nakita na kaya ng kanilang bulsa. Napakarami na pong kapsula ngayon lumabas sa merkado, talagang sobrang mamahal. Pero ako po'y naniniwala doon sa presyo nila. Talagang mahal po ang ating kapsula. Bagamat kaya naging mura ito, eh hindi po natanggal eh yung pagiging promo niya. Kumbaga, ang tawag po dito kasi introductory price, pero hindi po na bago. Pag sinabing introductory price ay medyo mababa talaga yan at parang nagpapakilala lamang mga parents kong minamahal. Pero darating ang panahon, syempre mamahal yan. Kaso itong ating Mark Capsule ay may subsidy eh. Mula po dun sa ating Mark Cafe at Mark Cafe with Brown Rice eh. Kumbagay nakakaya pong saluhin eh. Kaya masaya na lang kami ha na maraming tumutumar ng Mark Capsule. Parang sabi nga ay naibabalik yung puhunan tapos na ibibili pa ng nakapagpapagawa pa tayo ng panibagong kapsula. Kaya nakakatuwa naman po. Sa amin po ay wala yun ha. Kumbagay nasanay naman kami na nabubuhay doon sa ating produktong Mark Cafe at Mark Choco. Itong ating Mark Capsule eh, parang ito pabor na lamang sa ating mga parents eh. Kaya nga sabi nga nung laboratory eh, sabi nga bakit ganun ang presyo mo ng iyong capsule? Eh di wala pong kinikita ang kumpanya niyan. Kasi alam po nila yan. Ang sagot na lang po namin, di bali po, siguro kapag marami ng gumagaling, marami ng maganda ang resulta, ay saka na lang natin utay-utay yung itaas ng paunti-unti para naman hindi po mahirapan yung ating mga parents. Sa dami po baga naman ang gastusin natin araw-araw eh. Pero kagandahan po, nagiging masaya naman po kami kapag nakakatulong kami sa aming mga parents, sa aming mga kasangga, saan mang sulok ng ating lugar. Kaya kung ako po sa inyo mga parents ko ha, ito pong Mark Capsule inyo pong samantalahin. Sapagkat bihira po yung ganyong presyo ha. Wala pong presyong ganyan kababa sa gaganda naman ng mga ingredients. Sa totoo lamang, mas mahal pa kami doon sa ibang kapsula kung susundin po namin yung tunay na presyo ng kapsula. Baka abutin kami ng isang kapsula ay nasa 25 pesos. Kaso ginawang 12.50. So kaya po naman mga kasangga sapagkat kami po kapag bumibili ng ingredients talagang maramihan po yan.

0: Volume po yan, mga kasangga. Kaya maswerte ang mga tumutumar ng Mark Capsule dahil alam po naming nakatipid kayo at effective po yung ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ano? Kaya mga kasangga, kapag bibili kayo ng Mark Coffee with Brown Rice Extract at ng Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix at itong Mark Choco, ipakisabay na po natin yung Mark Capsule. Sa totoo lamang, samantalahin po ninyo na may nagbibigay sa inyo ng kapsula na kayang-kaya ng inyong bulsa. Kami po'y kumikita doon sa ating kaping Mark Coffee 5-in-1 at saka itong ating Mark Choco at Mark Coffee with Brown Rice, mga kasangga, sapagkat unang-una po, malaki po yung volume na naisasabog, na-spread out dito po sa iba't ibang lugar ng mga tindahan ng buong bansang Pilipinas. Ay yung kumita ka na lamang sa isang kahon ng piso. Isang kahon po yun ha, yung inner box na tigti 12. Makatubo lang tayo ng piso dyan. Eh kung 1,000,000 naman po ang mabibinta natin sa isang buwan, 1,000,000 ng inner boxes, eh di may 1,000,000 po tayo, di po ba? Piso lang yun, mga kasangga. Pero sana nga ay ganun ang benta, pero hindi naman po gayon, hindi po dumarating sa ganun kadami ano. So maaring pwedeng maging million sachet pero hindi maging inner boxes sapagkat unang-una marami po ang nakakalat na iba't ibang kape sa merkado. So yun po mga kasangga, swerte lamang po talaga sapagkat tayo talagang maswerte sa JMR Herbs Incorporated sapagkat nagsimula po ang ating pamamahagi nito ay doon po baga sa malasakit sa ating mga parents. Malasakit po yan. Nagpapagaling po tayo ng tao. Ano po mga kasangga? Ano? Hindi po tayo naghahanap buhay, kundi nagpapagaling po tayo ng ating mga parents. Doon po tayo naging effective eh, ha? Sa pagpapahusay ng kalusugan ng ating mga parents. Kaya maraming salamat po sa inyo. At kayo po ay tumangkilik ng produkto natin at yan po naman ay napatunayan natin mula po since 2011 hanggang sa ngayon ay nariyan pa rin po kayo at sabi nga po nung ating ibang parents ang haba raw ng kanilang buhay simula nang sila ay nakatumar o nakagamit ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
1: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Atin pong basahin tong mga mensahe ng ating mga parents. Ano? So magandang umaga po kasanggang Injimar, 65 piraso na po ng kahon ng Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix at Mark Coffee with Brown Rice Extract ang naihulog ko na po dini sa San Jose, Batangas sa Money Lanes Pharmacy. Praying po na manalo po ako sa inyong papromo ang JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Marami pong salamat sa inyo, ha? Maraming salamat sa mga taga-Batangas sa province. Talaga naman, ha? Marami pong salamat sa inyo. At dumako naman tayo dito sa isa pang message. Kasanggang Injimar Camonias sa programang Kasanggat Kalusugan na magandang umaga po sa inyo. 250 plus na po ang aking isasali na box ng Mark Coffee Brown Rice Extract. Kasi po, yan lagi ang iniinom namin, ang kaping bigas ng inyong JMR Herbs Incorporated. Maganda pong inumin para sa aming kalusugan ang inyong mga produktong kape na ini-endorse po nyo araw-araw. Lagi po kaming nakikinig sa iyong programa dito po sa Radyo sa may bahagi pong ito ng Batangas Province. Ayun, maraming pong salamat. Batangas pa rin, mga kasangga. And mister ko po ay taga Bicol. Yan po sa Vera Catanduanes. Ako po naman ay taga rito o taga Dini sa Batangas. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo at malusog na umaga po sa inyong lahat dyan sa management ng Gemma Herbs Incorporated. At sa inyo pong mahusay na programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yun, maraming salamat po sa inyo. At nawa po'y kayo'y maging malusog sa mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Sana po'y manatili po tayo sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto para makamit po natin ang tunay na kalusugan ng ating pangatawan sa pamagitan po ng pinagkakatiwalaan nating mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. So good morning po sa atin lahat na mga nakikinig. Marami pong salamat. At dyan po yung ilan po nating mensahe na nabasa dito po sa ating isang telepono. Ito pong 0933-214-5288. Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Bati natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggan News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
2: Basta radyo, ibandero mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: dito.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
14: 88.1 Radio Bandera.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
16: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones greens ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang Sixers at Hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni...
4: Oh.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 10 ng umaga. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
5: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
6: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial. Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: So

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay! We are Bini.
3: Hi.
4: Tricycle, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 11 ng umaga. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko, kaya iniinom ko. Sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na nang isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.

0: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
4: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
5: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
5: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
4: Yan.
5: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
8: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
5: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampasexy!
12: Pampamacho!
14: Pampahealthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
20: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
21: ECR Dry Goods Store.
20: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
21: ACR Dry Goods Store.
20: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Bandera, pilit tinatapati mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
1: Tumutulong mapababa ang risk ng cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din ang
2: develop ng liver cirrhosis,
1: HEPA A,
2: HEPA B,
1: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder.

0: Stores,
1: tumutulong din
0: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan
0: dito sa atin sa Quezon.
1: Mabibili na
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
0: pharmacy,
1: drugstores,
0: tindahan
1: at mga grocery stores.
0: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
0: ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw,
1: gluta para sa kinta,
0: papaya para sa kinis,
1: at carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap,
0: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
0: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
0: para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
2: Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na
5: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi
4: ang kagalingang hatid
5: ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
5: patotoo,
4: karanasan,
5: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga paladudunan. Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Eto, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Baka po nakalimutan ko lang, nanay, pero familiar po yung boses po ninyo.
1: Oh. Kaya kilala mo ko.
0: Si nanay?
1: Nanay.
0: Pasensya. Nanay Rose.
1: Oh.
0: Nanay Rose ng Odjongan Romblon. Okay, tama nga naman. Odjongan Romblon. Okay. Nanay Rose, kumusta na po? Nakarating na po ba sa inyo?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa rin?
1: Hindi pa rin.
0: Yung
1: kaya nga tumawag ito.
0: Yung ating sabon?
1: Opo.
0: I see. Sige po, nanay. At ang akala ko po kasi, nasabihan ko na po kasi yung mga deliveries natin, na papunta na po dyan sa inyo nung nakaraang linggo. Nasabihan ko na po sila. Napuntahan nyo na po yung ano, yung lugar, yung sabi ninyong butika na pinupuntahan po ninyo?
1: Eh, grocery store 'yon. Gonsalvo.
0: Nakabalik na kayo dun sa Gonsalvo?
1: Ginpuntahan niya ng ano ng apo ko, tinanong niya, hindi pa dumating.
0: Ah, hindi pa dumarating. Hayaan po ninyo, nanay, ngayon pong linggo siguro. Itong linggong ito baka po dumating na. Pero ipa-follow up ko po yung inyong po namang sabon para makabili na kayo ng 20 sabon.
1: Oo.
0: Okay. Sige po, nanay. Sasabihin ko po ulit.

0: Facebook account, Rice Coffee. Yan naman mga kaibigan, naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras at tara na at magkwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa. Siyempre, atin dyan sa atin, ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap. Siyempre mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25 in 1. Si Kuya Buy po naman ito ang kapiling po ninyo mga kaibigan, at meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang umaga.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila?
1: Si Anet Lona po.
0: Anet, okay po. Nanay Anet, taga saan po kayo?
1: Singog City.
0: Saan po yun?
1: Misamis Oriental po.
0: Misamis Oriental, okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: 48 na po.
0: 48. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee, nanay?
1: Simulan to sana, kaso lang di ko alam kung mayroon ba dito.
0: Misamis Oriental. Taka lang po, nanay, ha? Mukhang meron na po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Teka lang, titingnan natin dito sa ating po namang listahan po, nanay. Ano po? Tatanungin ko po.
1: Kasi nakikinig ako tuwing gabi, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Matagal na po kayong nakikinig sa ating programa?
1: Opo.
0: Opo. Nanay, sa Misamis Oriental, pwede tayong makabili ng ating rice coffee, Cagayan de Oro and Ginguog.
1: Opo, Ingog to po.
0: Okay. Diyan po sa Ingog, A&E Pharmacy. Opo, A&E Pharmacy. Sa Villanueva, Cielo Pharmacy. Sa Taguloan, CM Pharmacy.
1: Opo.
0: Kuha po ninyo, nanay.
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Alam niyo po ba yung kung saan?
1: Opo. Ayong very good. Malapit lang po yan dito. Pwede lang din lakarin ko.
0: Wow, wow, wow, wow. Natutuwa ako doon. Mukhang masisimulan niyo ng maaga yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay.
1: Yes po, Kuya.
0: Yes po. Nanay, matanong ko lang. Ano po ba yung mga iniinang karamdaman ni Nanay Anet?
1: Ano po kasi, high blood po kasi ako. Tapos tuwing mapapagod, nahihilo po ako, Kuya Boy. Kaya po, simulan po yung mag-inom ng rice coffee.
0: Opo. Meron na po ba kayong, paano niyo po nalaman na high blood po kayo? Nakapag-check up po ba kayo si doktor?
1: Opo, kasi nung nakaraan pang mga taon, siguro mga 7 years ago na po, Kuya Boy, dati po akong OFW.
0: Mm-hmm.
1: O tapos, nang na-admit ako doon sa Saudi, umuwi ako dito sa Pinas. Nang sa Pinas na po ako, na mild stroke na kasi ako eh.
0: Ah, okay po. Tapos?
1: Opo, tapos, ayun, nag-inom pa rin ng mga gamot na binigay sa akin ng doktor.
0: Opo.
1: Ininom po po, opo.
0: So, hanggang ngayon, nanay, meron po kayong maintenance?
1: Opo, Kuya. Kaya nga po na pag-isipan ko na po na tuwing nakikinig po ako sa programa nyo, naisipan ko na po na gusto ko pong simula na pag-inom.
0: Tama
1: na
0: po yun.
1: Po ng...
0: Tama po yun, nanay. At isasabay nyo lang po yung mga maintenance na inyo pong iniinom. Huwag nyo pong tatanggalin yun dahil sabi po ng doktor, ang maintenance po ay panghabang buhay na natin yan. So, papatuloy nyo pa rin po yung pag-iinom ng inyo po namang maintenance at isasabay nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Napakalaki po ang may tutulong po nito sa inyo. Kung napapakinggan nyo po, nanay, yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ako, magiging isa na po din kayo doon na tatawag muli sa amin para patunayan po yung bisa at galing ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Simulan ko na talaga po kasi malapit lang yan dito sa amin.
0: O, nanay, basta tandaan niyo po ninyo sa paghahanap ng ating rice coffee, alam niyo na yung itsura ng ating rice coffee, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, R-I-S-E. Dahil opo. Hindi po ito bigas. R-I-S-E po. S-E po. S-E.
1: Opo, opo, Kuya.
0: Kasi hindi po ito bigas. Okay, tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali. Sa bibilhin po ninyo na rice coffee, R-I-S-E, kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, Kuya.
0: Okay, basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Opo, Kuya, salamat.
0: Sige po, maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, ha, nanay?
1: Opo, Kuya, opo.
0: Thank you very much po. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Annette ng Misamis Oriental, mga kaibigan. Hindi tayo nagkakamali, Mindanao, tama? Nako, talagang ang tindi po, mga kaibigan, patuloy na dumadami ang umiinom po at iinom ng ating rice coffee. Naghahanap po naman sa ating rice coffee, mga kaibigan. Ganun po katindi, mga kaibigan, yung ating po namang rice coffee at patuloy po sa pagdami yan. Dahil, mga kaibigan, yung ating po namang produkto ay talagang tunay na nakakatulong po naman sa atin. Ha? Napakalaki po yung naitutulong po nito sa ating po namang kalusugan, mga kaibigan. Kaya patuloy pong dumadami ang naniniwala po naman sa ating po namang produkto, mga kaibigan. All over the Philippines, mga kaibigan. Lahat po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo pong napapakinggan ang araw-araw na iba't ibang mga tinig ng ating mga kababayan na patuloy pong nagpapaabot na kanila po namang pasasalamat. Sa patuloy po na pagganda na kanila po namang pakiramdam dahil po sa pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Mira po, Mira.
0: Mira, taga saan po si Nanay Mira?
2: Barangay Bantad po, Gumaka, Quezon.
0: Gumaka?
2: Opo.
0: Okay po, ilang taon na po si Nanay Mira?
2: 65 po.
0: 65. Kayo po ba, Nanay Mira, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo.
0: Matagal na po ba?
2: Ay, isang buwan na pong maigit.
0: Isang buwan na maigit. Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Nanay Mira?
2: Ay, tinutuloy-tuloy ko po. Dahil po, akin tuhod po ang masakit. Tuhod ko po.
0: Masakit yung tuhod. Yan po ba ay ano? Yan po ba ay arthritis?
2: Hindi ko po alam kung ano ito. Matagal na po ako sa ito.
0: Ah, naoperahan na po kayo sa tuhod?
2: Hindi po. Matagal na po. Itong ganito. Sakit ko.
0: Okay. So, wala po ba kayong iniinom na para sa sakit po dyan sa inyo po namang tuhod?
2: Wala po.
0: Okay. So, Nanay, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Yun nga po. Tuloy-tuloy na po ang inyong ko.
0: O nga pala. Tuloy-tuloy na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kumusta naman?
2: Po.
0: Kumusta naman?
2: Okay naman po.
0: Okay naman?
2: Oo.
0: Nakakatulong naman po sa inyo, Nanay.
2: Opo.
0: Very good po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Gumaka?
2: Ito po sa South Star Drug.
0: Very good po yun, Nanay. Meron po tayo dyan sa South Star Drug. At
2: Caparo Smart.
0: Caparo Supermart. Tama po. Tama po, Nanay. Marami po tayo dyan ng ating rice coffee. Okay, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
2: Ako lang po.
0: Ikaw lang. Okay po. So, pagpapatuloy niyo po ba yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
2: Opo, tuloy po.
0: Tuloy-tuloy talaga. Very good po, Nanay. Maraming salamat po naman sa inyo. Nanay, thank you very much po sa pagtawag po ninyo.
2: Araw-araw po ako nakikinig sa inyo.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much. Nanay, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan?
2: Opo.
0: Madami na nagpapatunay ng bisa at galing ng ating rice coffee. Tama po ba?
2: Opo.
0: Yes po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay.
2: Salamat din po.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: Thank you po. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Atid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag-tawag po, mga kaibigan.

naman, nag-uumapaw po mga kaibigan ang ating po namang produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Diyan po naman sa Gumaca. At kaya po naman sa lahat po naman ng mga kababayan natin diyan po sa Gumaca, Quezon, mabibili po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 diyan sa GL General Merchandise, Dory Store, Market Side Variety, San Diego Pharmacy, Ronaline Pharmacy, Alias Pharmacy. Lahat po yan mga kaibigan dyan sa Gumaca, Quezon. Nako, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang produkto mga kaibigan. Pero dahil po sa dami ng ating mga kababayan na patuloy pong umiinom ng ating rice coffee, baka po maubusan kayo. Kaya ngayon pa lang, puntahan nyo na po dyan po sa mga taga Gumaca, Quezon. Mga kaibigan, GL General Merchandise, mga kaibigan. Dory's Store, Market Side Variety, San Diego Pharmacy, Ronaline Pharmacy, Alias Pharmacy, lahat po yan sa Gumaca, mga kaibigan. Takbo na sa mga butika pong nabanggit po natin mga kaibigan dyan po sa Quezon. Dahil po sabi nga natin ngayon nag-uumapaw, ilang saglit lang talagang puputaktihin na naman ang ating mga kababayan yung po namang mga lugar na yon na nabanggit po natin, dahil po naman sa dami na umiinom ng ating rice coffee mga kaibigan. Yan po yung lagi sinasabi na sa atin ang ating mga deliveries, katatalikod lang namin Kuya Boy. Ubus na naman ng stock. Kaya natutuwa po kami mga kaibigan dahil po naman sa inyo na talagang binibigyan po ninyo ng pansin ang ating panawagan na maging malusog tayo. Every one of us mga kaibigan ng mga Pilipino, maging malusog tayo. Muli, iwasan po ang stress mga kaibigan.

0: Iwasan natin mga kaibigan ng stress. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lawrence po, Pernalino.
0: Lawrence. Okay, taga saan po si Tate, Tate Lawrence?
1: Barangay Dapdap po, Tayabas City.
0: Tayabas, Quezon.
1: Opo.
0: Tayabas, Quezon. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: Ilan po?
1: 64.
0: 64. Okay po. Tatay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po, Kuya Boy.
0: Hindi pa? Bakit?
1: Kapoy magtatanong lang po.
0: Sige po. Go ahead po, tatay.
1: Pwede po ba kaya umiinom ng rice kung po finish po sa katulad ko po? Pero nangyayari po ang katawan.
0: Na-stroke po kayo, tatay?
1: Opo. Mga 5 years na po, Kuya Boy.
0: Opo. Ano po yung nangyari nung kayo po yung na-stroke? Hindi po ba kayo nakakalakad? Manhid po ba yung kalahating katawan po ninyo?
1: Nakakalakad po. Kaya alam po ay may na ang katawan. Lagi po nabubuwal.
0: Yes. Opo, tatay. Meron po ba kayong gamot na iniinom? Maintenance po ninyo?
1: Wala po.
0: Wala. Tatay, kailangan nyo na pong...
1: Hindi po na.
0: Apo?
1: Hindi po ako nabili po ng mga ganit pong galing butikat. Baka kailangan delikado.
0: Tatay, masimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo dyan sa Tayabas. Dyan po sa St. Jude Apo. Pharmacy, sa Tita Del's Pharmacy, Apo. M. Kabuhayan Pharmacy. Apo. Meron po ng ating rice coffee dyan.
1: Opo.
0: Okay po, St. Jude Pharmacy, Tita Del's Pharmacy, M. Kabuhayan Pharmacy, lahat po yan dyan po sa Quezon, Tayabas, Quezon.
1: Opo.
0: Okay, alam niyo po yun, tatay?
1: Opo, alam ko po.
0: Yes, tatay, hanapin po ninyo yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E.
1: I-R-S-E po, boy.
0: R-I-S.
1: A-I-R-S.
0: Tatay, R. R ang una kasi rice. R I S E kasi hindi ito bigas.
1: Opo.
0: Okay, nasa kulay gintong dilaw na karton po 'yan, tatay. Huwag po kayong magkakamali. Sayang po ng pera po ninyo, opo, tatay. R I S E nasa kulay gintong dilaw na karton. Yan po yung iinumin po ninyo araw-araw, tatay. Araw-arawin po natin yung pag-iinom niyan, tatay. Yan po yung magsisilbing tulong po sa inyo araw-araw. Para po mapanatili pong malakas po kayo, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Tatay, Lawrence, balitaan nyo naman ako. Kapag kayo po'y nakainom na ng ating rice coffee, lalo na kung may mga pagbabago na po sa inyo po ng mga kalagayan, may mga nakikita na po kayong pagbabago, nararamdaman pagbabago sa inyo po ng mga katawan,
1: opo,
0: tawagan nyo po muli ako, tatay. Okay po.
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: God bless you po, Kuya Boy.
0: Salamat mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kay tatay lagi, ha?
1: Opo. Salamat po.
0: Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless. Mabuhay. Si Tatay Lawrence sa Tayabas, Quezon. Uy! Sa mga taga Tayabas, Quezon, St. Jude Pharmacy, Tita Del's Pharmacy, M. Kabuhayan Pharmacy, lahat po yan sa Tayabas, Quezon, mga kaibigan. Shout out sa lahat ng ating mga kababayan dyan po naman sa Tayabas, Quezon. Sige po, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan pa rin, hatid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag-tawag na po, mga kaibigan. Itawag po yung inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Yung inyo po namang mga kwentong pangkalusugan, kwentong tagumpay, dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito sa amin.

0: iwasan po mga kaibigan ng stress. Okay, bigyan po natin ng kumbaga puwang. Yung ating po namang, di ba, yung ating kalusugan mga kaibigan. Kasi yung stress, talagang sobra pong tindi. Pwede pong bigyan po tayo ng malalang karamdaman kapag tayo po nag-i-stress. Ano po ba yung stress mga kaibigan? Yan po yung puot at galit sa ating mga puso mga kaibigan. Sobrang pag-iisip ng kung ano-ano na hindi naman dapat. Diba na nakakapag pagalit po naman sa atin. Nakakapagpa-isip po sa atin hanggang sa hindi tayo makatulog dahil sa kaiisip po nun mga kaibigan. Iwasan po natin yun dahil napakatindi po ng stress mga kaibigan. Ha? Iwasan po natin yun, maging masaya lang tayo everyday mga kaibigan, mas hahaba po yung ating buhay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Si Medi Prundosa po.
0: Medi, okay. Nanay Medi, taga saan po kayo?
1: Barangay Tuhian po.
0: Saan pong Katanawan, Quezon?
1: Opo.
0: Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo Nanay Medi?
1: 49 po.
0: 49. Okay po. Nanay Medi, kayo po ba'y umiinom na rin ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. Kayo po ba ay may iniindang karamdaman din?
1: Opo. May masakit po ang tuhod ko at saka baywang.
0: Masakit po yung tuhod nyo at baywang. Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Hindi pa po, kuya.
0: Hindi pa. Ay, kailangan mo nang uminom ng ating rice coffee kung ganoon.
1: Apo.
0: Opo, dapat po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee dahil napakalaki ang may tutulong po nito sa inyo. Lalo na dyan sa inyo po namang kalagayan. Marami na tayo mga testimonya patungkol dyan, nanay, na natulungan ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po naman ito.
1: Apo.
0: Okay. Sa Katanawan, pwede tayo makabili ng ating rice coffee dyan sa Naomi Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, James, tama ba? And Jasmine Store, Avengwa Store, J. Carlos Store, Casal Store, CN1 Store, CN2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Vanji Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakum Store, Gilbert Store, Crispin Store, Richelle Store, Dig Store. Diyan po yan lahat po at nanay sa Katanawan.
1: Apo.
0: Puntahan niyo po yun. Hanapin po ninyo yung produkto po natin, kulay gintong dilaw na karton.
1: Apo, kuya.
0: Ang spelling po ng rice, R-I-S-E. Okay?
1: Apo.
0: Okay po. Maraming salamat
1: Apo.
0: Po.
1: Salamat po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha?
1: Opo.
0: Maraming salamat po. Tawag po kayo muli sa akin kapag kayo po ay nakabili na at umiinom na ng ating rice coffee. Ano po?
1: Opo. Salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: God bless you po.
0: Yun na yun, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyo. Naway sa pamamagitan po ng ating po naman programa ay naintindihan po ninyo na para po naman sa ating lahat mga kaibigan napaka-importante po ng magandang kalusugan. Ano po? At para po naman na magkaroon ng magandang kalusugan mga kaibigan, nakakatulong po ng napakalaki yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil po sa taglay po nitong napakaraming saganang nutrisyon na makatutulong po para pagandahin yung ating kalusugan mga kaibigan. Iwaksi yung lahat po naman ng mga iniinda po nating karamdaman. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Bol. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Sheila ng Tarlac, umiinom na rin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sheila po, opo. Tarlac, 68 na po, pero still working pa rin po sa real estate. Maganda yung, yung dulo na malakas ang katawan at saka yung mga, talagang energetic ang pakiramdam ko. The whole day, twice akong nag-tipig. Minsan nga ginagawa ko pa kong try. Kahit gabi na yung nagpapahinga ako sa mga paperwork. Nadaano po ako, umiinom pa rin. Maganda po siya. Karan pong kalupa kong tagatalat. Sali na kayo pong rice coffee. Matasigal niya po palagang tatawan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Available na sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, sa inyong mga lugar.
4: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
14: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
15: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
16: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
17: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
18: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
17: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako. Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
19: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
21: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
23: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
24: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
23: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
20: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crown Land Building EDSA corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
2: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
30: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
31: ECR Dry Goods Store.
30: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
31: ACR Dry Goods Store.
30: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas dos ng hapon. The Time Checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Masarajo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
15: Heto ang pinakabago.
16: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: Wow! May bago na namang Best Cafe.
15: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
17: Wow! Gusto ko yan!
15: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
17: Nice! Walang asukal!
15: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
17: Pampa-sexy!
15: Pampa-macho!
17: Pampa-healthy!
15: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
17: Perfect!
15: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
22: Halina dito sa Easy A Dry Goods Store.
23: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner, at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
24: ECR Dry Goods Store.
23: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
24: ACR Dry Goods Store.
23: ACR Dry Goods Store. kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Masarajo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Para sa Radyo Bandera, alas 4 ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino Pino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
0: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
28: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
29: ECR Dry Goods Store.
28: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
29: ACR Dry Goods Store.
28: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo.
29: ACR Dry Goods Store.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: One, two, three, four!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Beat the records. Sam.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi

0: Ang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
3: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
4: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
4: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
4: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa Second Floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay.

0: Basta radyo, ibang dera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Magandang hapon mga kabandera. Ang buong oras ng buong kapuluan ng Pilipinas ngayon ay 5:30 PM ng hapon. At ang oras na ito ay tid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At nagbabalik ulit na naman tayo sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang naniniwala sa'yo? Walang nakikinig sa'yo? Well, no worries because I'm here and let's talk. Siyempre, kasama ninyo na naman ako sa programang ito. At kasama ninyo ako simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Siyempre, ang inyong nag-iisang official Kikay and pinakamagandang DJ, si DJ Hannah Babe. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo, ibandera mo! Happy Wednesday po sa ating lahat at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Lalo na po sa mga kaka-uwi pa lang o uuwi pa lamang galing sa kanilang mga trabaho at galing sa mga paaralan. Magandang hapon po. At syempre dahil it's Wednesday, kamusta naman ang inyong mga araw, lalo na sa mga estudyante? Dahil first week pa lang simula nung kakabalik pa lang nung klase nila, no? So, kamusta kaya ang kanilang mga araw? Pagod na ba? Pagod na ba for the first week? Pero syempre dapat dahil hapon, good vibes tayo. Syempre si DJ Hannah Babe magbibigay palagi ng good vibes sa inyo. Parati yan.

Tama ngayong hapon, magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga minamahal ng tagapakinig. Nasaan man kayo ngayon na maaari na nasa bahay, nasa trabaho, nasa paaralan, nasa biyahe o marahil ay nagpapahinga lamang matapos ang isang mahabang araw ano at nakakapagod na araw. Isang masigla at taus-pusong pagbati ang hatid ko para sa inyong lahat. Siyempre, nagbabalik na naman muli ang inyong official Kikai and pinawanang DJ, si DJ Hanababe in your service. At muli, welcome na welcome kayo sa ating programa kung saan walang opinyon ng binabaliwalado, walang boses ang hindi pinapakinggan, at bawat kwento ay may lugar na may maibabahagi. Siyempre, ako ang inyong lingkod, kakwentuhan, at minsan ay karamay sa mga usaping pag-ibig, buhay, at mga bagay na kadalasan ay hindi natin basta-basta na napag-uusapan. Muli ako po ang inyong official Kikai and pinakamanag-DJ, si DJ Hanababe. At muli, nagbabalik ang inyong pinakababoritong programa na Let's Talk, Don't Disregard. Ayun, mga kabandera, ano? Isa sa mga bagay na pinakaminamahal at pinakapinapangarap ng tao ay ang magkaroon ng isang taong makakasama sa habang buhay. Ayun na, dahil napag-usapan natin na lahat naman siguro tayo ay gustong makaranas ng pagmamahal, ba? Diba? Lahat naman siguro tayo, ba? Diba? So, ngayong hapon, pag-uusapan naman natin ng pagmamahal, mga kabandera. Dahil this past few days or this past week na dumaan, puro tayo human behavior. Kaya ngayon, pag-uusapan na naman natin ang pagmamahalan na yan. Bakit nga ba kasi ang unfair ng love? Huy! Akala ko naman may happy ending na, wala pa rin pala. Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ang pagmamahal with a plot twist. Huy! Kaya kunin nyo ng inyong mga kape dyan dahil tayo ay mga Pilipino. Kada hapon, tayo ay magkakape kahit mainit ang panahon. Walang aatras sa kape natin. Kaya mga kabandera, kunin nyo na ang inyong mga kape dyan dahil tayo ay magsisimula na. Dahil patok na patok ang kape ngayon dahil pag-uusapan natin ay pagmamahalan.

At syempre, sa kakapakinig pa lang sa ating programa ngayong hapon, magandang hapon po ulit sa ating lahat. At syempre, nagbabalik na naman ang inyong lingkod, si DJ Hanabebe, ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ sa Radyo Mandara Katarman, dito lamang yan sa 88.1. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at pakikinig palagi sa ating programa. Dahil ang inyong lingkod ay laging handang makinig sa inyong mga opinyon o ano pa mang yan, mga drama sa buhay. Dahil ako ay makikinig palagi. Dahil sabi ko pa nga at ikaw ko pa nga, good listener si DJ Hanabebe. Kaya yan mga Pilipino, kunin nyo na ang inyong mga kape dyan, dahil tayo magsisimula na. Pero ikaw ko nga, kanina ay pag-uusapan natin ang pagmamahalan. Dahil this past few days na pag-uusapan natin palagi ang mga human behavior. Kaya ngayon, may slight na pag-ibig tayo na pag-uusapan ngayon. At slight na hugot ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya handa na ba ang ating mga kabandera dyan, dahil tayo ay magsisimula na. Yun na. Sabi ko nga mga kabandera, ano, isa talaga sa mga bagay na pinakaminamahal at pinakapinapangarap ng bawat tao sa buong buhay na to ay ang magkaroon ng isang taong makakasama sa buhay. Isang taong mamahalin tayo, isang taong uuwian natin, isang taong magiging sandala natin sa mga araw na pagod na tayo. At isang taong magiging kasama natin sa pagharap sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Ayun. At dahil aminin man natin o hindi mga kabandera, lahat tayo ay naghahangad ng pagmamahal. Lahat tayo ay naghahangad na maramdaman na mahalaga tayo. Na may taong handang manatili sa atin. Na may taong pipili sa atin araw-araw. Na at marahil, yun ang dahilan kung bakit napakaganda ng pag-ibig. Napakaganda na nga naman. Kasi sa pangalan pa lang na pag-ibig, parang it's full of love. It's, kapag ako kung tatanungin niyo ako kung para sa akin, ano ang pagmamahal? Ang pagmamahal ay, it's different kind of aspects of love eh. Hindi natin kasi masasabi kung anong type of love. Kumbaga, if you will ask me, what is love for you? Love is an unexplainable thing na hindi mo siya ma-explain dahil puno ng pagmamahal, sa sobrang puno ng pagmamahal, hindi mo na siya ma-explain kung gano'n siya kasaya, gano'n siya ka-fulfilling bilang isang tao. Ano? At dahil sa pag-ibig, natututo tayong maging masaya. At totoo yun. Natututo tayong mangarap, magtiwala, at natututo tayong ibigay ang ating sarili sa ibang tao. Pero alam ninyo mga kabandera, hindi lahat ng relasyon ay puno ng saya. May mga, kumbaga may mga downfall din yan eh. Kumbaga, bilang isang tao, hindi tayo palaging masaya. Kung sa isang relasyon, ganun din yun. Kumbaga, may mga downfall din tayo kung paano tayo nagiging malungkot minsan bilang tao, ganun din yun sa isang relasyon. Hindi lahat ng relasyon ay katulad ng nakikita natin sa social media. Dahil sa likod ng mga larawan, sa likod ng mga sweet posts, at sa likod ng mga ngiti na ipinapakita ng bawat tao, may mga relasyong tahimik na lumalaban. May mga relasyong unti-unti nang napapagod. May mga relasyong pilit na lamang na isinasalba. At may mga taong kahit matagal nang nasasaktan, ay patuloy pa rin nananatili. At dito tayo napapaisip. Bakit nga ba, no? Ang bilis kasi natin mag-judge, eh, no? Sasabihin, parang sa social media, may magpo-post na, kasi dito na lang ako nananatili dahil mahal ko siya. Oh, kung gano'n naman pala, bakit parang nananatili ka dahil mahal mo siya? Bakit parang doon ka nagsasettle, eh? Ang bilis nating sabihin yun, pero hindi pala natin alam na may mabigat palang rason bakit hindi siya nagsisettle for less. Ganon. May mga
at patuloy pa rin, at dito tayo mapapaisip talaga, no? Bakit may mga taong pinipiling manatili kahit hindi na sila masaya? Bakit may mga taong patuloy na kumakapit kahit pakiramdam nila ay unti-unti na pala silang nawawala? Bakit may mga taong mas pinipiling magtiis kaysa magsimula muli? Dahil ba mahal pa nila ang isa't isa? Dahil ba umaasa pa silang maayos pa ang lahat? O baka naman natatakot lang silang mapag-isa? Kasi naman aminin natin, mga kabandera, hindi madaling magsimula uli. Kasi doon na tayo nasanay eh. Kumbaga nakasanayan na natin na palagi tayong may nakakasama sa araw-araw, palagi tayong may katulong sa mga gawain natin. Kaya siguro ang hirap, no? Hindi madaling iwan ang taong nakasanayan na nating kausap sa araw-araw. Hindi madaling pakawalan ang taong minsan nating pinangarap makasama habang buhay. At hindi madaling tanggapin na ang taong naging bahagi ng ating buhay ay maaaring hindi pala ang taong makakasama natin hanggang dulo. At higit sa lahat, hindi madaling harapin ang ideya ng pagiging mag-isa. Dahil minsan, mas nakakatakot ang katahimikan. Mas nakakatakot ang pagkawala ng nakasanayan. Mas nakakatakot ang magtanong sa sarili ng may darating pa kayang iba? Makakaya ko ba na mag-isa? Paano kung wala nang magmahal sa akin? At dahil sa mga tanong na yun, mga kabandera, may mga taong pinipiling manatili. Hindi dahil masaya pa sila. Hindi dahil wala naman problema eh. Hindi dahil wala nang sakit. Kundi dahil natatakot silang harapin ang panibagong simula. Natatakot silang mawalan. At natatakot silang mapag-isa. Ngunit, mayroon ding mga taong naniniwala na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nakabatay sa takot eh. Na ang pananatili sa isang relasyon ay dapat dahil mahal mo pa ang tao. Dahil payapa ka, dahil masaya ka, at hindi dahil natatakot ka lamang sa posibilidad na mag-isa. Kaya ngayong araw, mga kabandera, no, bubuksan natin ang isa sa pinakamatapang, pinakasensitibo at marahil ay pinakarelatable na usapin tungkol sa pag-ibig at relasyon. Isang usaping maaaring magbigay sa atin ng bagong pananaw. Isang usaping maaaring magpapaalala sa atin ng ating mga nakaraan. At isang usaping maaaring magbigay ng mga tanong na marahil ay matagal na nating iniiwasang sagutin. Kaya ihanda na ulit ang inyong mga opinyon, ihanda na ang inyong mga karanasan, at ihanda na rin ang inyong buong puso. Dahil ang ating agree or disagree topic para sa araw na ito ay some couples stay together not because they are happy, but because they are afraid of being alone. Agree ka ba o disagree? Tara, pag-usapin natin yan. Dito lamang yan sa Let's Talk, Don't Disregard. Ayun. Kakasimula pa lang natin pero parang pasulyap pa lang yun ah. Parang sumulyap lang tayo. Pero ang sakit na kaagad ah. Parang may hinuhugutan ah. Ayan, dahil puro tayo human behavior o puro tayo mga misunderstanding sa ating community, ating Pilipinas. Dito naman tayo sa pagmamahal na wala naman palang happy ending. Bakit kasi wala pang happy ending, DJ Hana Babe? At yun ano, sa pagpapatuloy sa ating pinag-uusapan, pakinggan niyo muna ang isang kanta from Filter Karma. Dahil baka mapapaisip kayo sa inyong pananaw sa pagmamahal at sa pagbabalik natin. Pag-uusapan pa natin yan kung ano nga ba ang tama.

Natatakot ako sa impyerno. Ngunit kung ang mahalin ka ay kapalit ng apoy dito, handa akong masunog at maging abo ang lahat ng laman at loob ko.

0: Música, Pinot Isa. Ito ang Radyo Bandera. The news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahimpapawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampa-sexy!
22: Pampa-macho!
24: Pampa-healthy!
22: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
31: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
32: ECR Dry Goods Store.
31: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
32: ACR Dry Goods Store.
31: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

And that was the song that you have heard from Filter Karma that was titled Kalapastangan. And ayun, napag-isip-isip na ba kayo? Dahil tayo ay nagbabalik muli dahil pag-uusapan na natin muli. At bago pa man yan, ang oras ng buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, ay 6:21 p.m. At ang oras na ito ay atid sa inyo ng Best Cafe Green na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At syempre, nagbabalik na naman ang inyong official Kikay and pinakamagandang DJ, si DJ Hannah Babe.

At ngayon ano mga kabandera, himay-himayin naman natin ang ating usapin para sa gabing ito ano. At muli ang ating topic ngayon ay agree or disagree. Some couples stay together not because they are happy, but because they are afraid of being alone. At sa totoo lang mga kabandera, napakalalim talaga ng topic natin ngayon, ano? Sobrang lalim talaga to the point na wala talagang love life. Wala talagang love life! Pero dahil hindi naman lahat ng relasyon ay para-pareho, ano? May iba't ibang istorya ang kada relasyon sa atin. Hindi lahat ng magkasintahan ay may parehong pinagdadaraanan, ano? At hindi rin natin pwedeng basta-basta husgahan ang mga taong pinipiling manatili. Pero siguro, ano, magandang simulan natin sa isang simpleng tanong muli. Paano mo malalaman kung nananatili ka dahil mahal mo pa ang isang tao? At paano mo naman malalaman kung nananatili ka na lang dahil natatakot kang mapag-isa? Kasi aminin natin, minsan, mahirap na rin paghiwalayin ng dalawa, no? Dahil napag-usapan na ninyo ang future ninyo, ang mga gagawin ninyo in the next generation, ganun. Kaya mahirap na talaga siyang paghiwalayin, eh, diba? Kasi kahit papano, may pinagsamahan kayo. Kaya sobrang sakit talaga. May mga pagkakataon na akala natin mahal pa natin ng tao. Pero ang totoo niyan, nasanay na lang talaga tayo sa presensya nila. Nasanay na tayong may kausap bago matulog. Nasanay na tayong may kasamang kumain. Nasanay na tayong may napagsasabihan ng problema. At kapag iniisip nating mawala ang taong yun, natatakot tayo. Hindi dahil sigurado tayong mahal na mahal pa natin sila. Siguro kasi natatakot tayo dahil sa araw-araw na pagising natin, nasasanay na kasi tayong, ay gigising ako kasi alam kong andyan siya. Ay gigising ako kasi alam kong may mahal, may nagmamahal sa akin. Pero kapag umabot na yung point na iniisip nyo na, what if maghiwalay na kami? Pero parang hindi ko kaya. Kasi sa araw-araw nakakasama ko siya. Kapag maghiwalay kami, hindi ko na siya makakasama. Wala na ang nagmamahal sa akin. Yun ang iniisip ninyo. Kaya natatakot kayo. Kundi dahil natatakot tayo sa ideya ng pagsisimula ulit. Kumbaga, back to zero na naman, di ba? Natatakot tayo sa pagbabago. At higit sa lahat, mga kabandera, natatakot tayo sa pagiging mag-isa. At alam ninyo, normal lang naman talaga yun eh. That's the part of life. Walang masama sa pag-amin na minsan, natatakot talaga tayong mapag-isa. Tao lang tayo. Natural sa atin ang maghanap ng koneksyon. Natural sa atin ang gustong may makasama. Pero ang tanong, sapat ba na dahilan yon para manatili sa isang relasyon? Kasi may mga tao na nagsasabi, sayang naman ang tagal namin. Marami na kaming pinagdaanan. Kilalang kilala na namin ang isa't isa. Baka wala nang ibang dumating. Baka pagsisihan ko kapag binitawan ko siya. At minsan, ang mga katagang yun ang nagiging dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong kumakapit kahit sobrang sakit na. Kahit matagal na tayong hindi masaya, kahit matagal na tayong umiiyak, kahit pakiramdam natin ay tayo na lang ang lumalaban. Pero mayroon ding kapilang panig. May mga taong naniniwala na

nakaraan sa pagsubok. Lahat ng relasyon ay may mga panahong napapagod ang dalawang tao. May mga araw din na hindi ninyo gusto ang isa't isa. May mga araw na gusto ninyong sumuko, pero pinipili pa rin ninyong manatili. At para sa ibang tao, hindi yun takot sa pag-iisa, no? Kundi commitment, kundi pagmamahal, at kundi pagpili na ipaglaban ng isang bagay na mahalaga sa kanila. Kaya siguro, napakahirap talagang sagutin ang topic natin for today's video, ano? Dahil walang iisang sukatan ng kaligayahan, o kumbaga, walang universal answer ulit sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. May mga taong tahimik pero masaya, may mga taong hindi showy pero mahal na mahal ang isa't isa. At mayroon ding mga taong mukhang masaya sa paningin ng iba, pero sa loob-loob nila ay matagal na pala silang pagod. At alam ninyo mga kabandera, minsan ang pinakamahirap na tanong ay hindi yung mahal mo pa ba siya? Kundi yung masaya ka pa ba? Dahil ba sa pagmamahal kaya ka nananatili? O dahil natatakot ka lang na mawala ang nakasanayan? Kaya mo pa bang mabuhay nang wala siya? Dahil mahal mo siya? O dahil hindi mo alam kung paano magsimula ulit? At siguro walang ibang makakasagot niyan kundi ang taong nasa loob mismo ng isang relasyon. Dahil hindi natin alam ang buong kwento. Hindi natin alam ang mga sakripisyo. Hindi natin alam ang mga luha. Hindi natin alam ang mga dahilan kung bakit pinipili pa rin nilang manatili. At marahil ay yon ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan ng mga kabandera. Hindi lahat ng nananatili ay mahina. At hindi rin sa lahat ng umaalis ay sumuko. May mga taong nananatili lang dahil naniniwala silang kaya pang salbahin eh. At may mga taong umaalis dahil naniniwala silang tapos na. At parehong nangangailangan ng lakas ng loob ang dalawang desisyon yon. Dahil sa huli, hindi lang naman tungkol sa pagtagal ng relasyon ang mahalaga eh. Hindi lang sa daming taon, sa mga alaala, kundi sa tanong na, payapa ka pa ba? Masaya ka pa ba? At pareho pa ba kayong lumalago bilang tao? Dahil ang pagmamahal ay hindi lang dapat puro sakit. Ang pagmamahal ay hindi dapat puro takot. At ang pananatili ay hindi dapat dahil lamang natatakot tayong magpag-isa. Kaya ngayong araw, mga kabandera, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin na, mga kabandera, agree ba kayo na may mga relasyon na tumatagal hindi dahil masaya pa ang dalawang tao, kundi dahil natatakot silang mapag-isa? O disagree kayo dahil naniniwala kayong ang mga taong nananatili ay ginagawa lang yon dahil tunay pa rin nilang mahal ang isa't isa at pinipili pa rin nilang ipaglaban ang kanilang relasyon? Ano ang inyong karanasan? Ano ang inyong mga pananaw? At kung ano ang inyong tatanungin? Mas mabuti bang manatili dahil natatakot kang mapag-isa? O mas mabuting piliing maging mag-isa kaysa manatili sa isang relasyong matagal ka ng hindi masaya? Kaya mga kabandera, ibahagi ninyo ang inyong mga opinyon dahil dito sa ating programa, ika ko nga, walang opinyong maliit, walang karanasang walang halaga, at walang boses na hindi karapat dapat pakinggan. Syempre, dito lamang yan ulit sa Let's Talk, Don't Disregard. Ayun, sa karami-rami ng ating pinag-uusapan, magpakanta muna ulit tayo dahil marami pa tayong pag-uusapan. Ano? O mamaya, let's wrap it up for tonight's topic or for tonight's program. Pero bago pa man yan, pakinggan nyo muna ang mga kantang ito dahil baka mapag-isip-isip nyo na ang inyong mga desisyon sa inyong mga karelasyon.

At nagbabalik na ulit tayo. At syempre sa ating pagbabalik, let's wrap it up for tonight's program or for tonight's topic. At yun nga ang ating pinag-usapan for tonight. Ayun, sobrang sakit pero maraming pag-aaralan, mga kapadera. At dyan po, nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Muli, ang ating topic for today ay agree or disagree. Some couples stay together not because they are happy, but because they are afraid of being alone. Ano man ang inyong panig, agree man o disagree, isang bagay ang mahalagang tandaan natin, mga kapadera. Hindi natin kailangang husgahan ng mga desisyong ginagawa ng ibang tao. Husgahan ang mga desisyong ginagawa ng ibang tao dahil bawat relasyon ay may iba't ibang kwento at bawat tao ay may pinagdadaanan na hindi natin lubos na nauunawaan. At sa huli, mga kabandera, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pananatili, kundi tungkol sa pagpili ng kung ano ang magbibigay ng kapayapaan, respeto at tunay ng nakaligayahan para sa parehong tao. Ayun. At sa pagtatapos ng ating programa, mga kabandera, sana ang inyong mga napakinggan ay hindi lumabas sa inyong kapilang tenga at manatili lamang sa inyong mga utak. Dahil si DJ Hannah Babe ay ready to listen and handang makinig, sabi ko pa nga, ready to listen, Tinagalog lang, handang makinig sa inyong mga panig at sa inyong mga kwento. At muli, ako ang inyong official Kikayan pinakamandang DJ, si DJ Hannah Babe. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating mga makabuluhang usapan. At hanggang sa muli, mga kabandera, tatandaan natin, walang opinyong binabaliwala dahil dito sa Let's Talk, Don't Disregard. Ayun. At sa pagtatapos ng ating mga programa, maraming salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig palagi. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, dahil basta radyo, ibandera mo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat.

Bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho!
12: Pampa-healthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

favorite FM radio station. Radio Bandera Katarman.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Yeah,
1: Radyo Bandera

0: Pag-ibig
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
8: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: So

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, herb purging. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe!
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
32: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
33: ECR Dry Goods Store.
32: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House,
33: ECR Dry Goods Store.
32: ECR Dry Goods Store, di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Masarajo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Where are BN? Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: al líder en música, Pinot Isa. I tot a Radio Bandera. The news, news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera. Sumasahin papawin na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radio Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin na ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Good morning!
1: Gising Norte! Kasama si Papa Prince!

0: Oras atin po yan sa inyo ng Best Cafe Green. Ang gaping ora palpitation dari mas lom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dili sa Bungto, San Catarmine. At syempre, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Catarmine. Kayo po ay nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Catarmine sa programang Gising Norte, kasama si Papa Prince. Si Papa. Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Mga kabandera, nako, araw ho tayo ngayon ng Webes, June 11, 2026. Oo, kumusta yung umaga ninyo? Gising na bang lahat? Oo, yung mga piraw tigang sa patrunan o tigang sa erignuman kagabi. Kumusta yung mga araw ninyo ngayong umagang ito? Mukhang hindi pa nakakabawi sa ano ah. Hindi pa nakakabawi si Kuya. Oo, piraw-piraw pa daw siya. Nanggigising na naman daw si Papa. Baka daw siya nakakatulog, nag-iingay na daw si Papa Prince. Ay, ay. Wala tayong problema dyan, ha? Magtakpol ka sa nimong talinga, ha? Mao, ito, ka nag-ihinabag ka. Di ka, di rin mo man kaya ngayon magbuhat sin aga, ha? 0969-0716-213 ang ating linya na pangmalakasan. Nako mga kabanera, pwede nyo akong tawagan, pwede nyo i-text, ha? O siya. Dahil alam kong mag-enjoy kayo sa mga musika tugtugan na ihahatid sa inyo ngayong umagang ito. Kasama gihapon ang nag-iisa mong papa. Ito po si Papa Prince na kung saan papa mo na. Prinsipe pa. Abay, wala ka nang hahanapin pa dito. Ano, mga kabandera? 2-in-1 eh, di ba? Patingin natin itong mga nakatutok na sa ating programa. Si Emma Melenda Dorain, good morning po Papa Prince. God bless you po, idol. Aba, may pa-idol pa siya. Maraming thank you ha. Wala kay Alma Dorain. Good morning po. Aba, ba't parehas kayo ng ano? May Alma Dorain, may Emma Melenda Dorain. Mag-ano-ano kayo? Parehas ho kayo ng apelyedo eh. And of course, mula naman kay... Mukhang lumalabo yung paningin ko ah. Ito yung napipindot ko. Mula kay Elmor Aguilando. Good morning, Radyo Bandera. Aba, good morning din sa iyo, Elmer. Elmor. Oo, pa-shoutout naman nga di sa Aka Shop sa Glass and Aluminum Supply sa Barangay Ninita, Mondragon, Northern Samar. Oo, hala, hello, good morning ho sa inyo. Baka naman. Baka naman pwede kang magpa-advertise. Oh, kahit man lang sponsor man lang dito sa ating himpilan. Mula naman kay Tita Roda. Grabe yung morning, Papa Prince. Hala, tukari chacha kay Adi Aka. Masayaw, adak yan na hagamay. Tara, kapi kita ko, no? Talaga lang? Lagi kang nasa gamay na ah. Oo, parang magtatagagamay ka na sini, diri ka na taga-artitsi. Malipat ka na ha norte, diri ka na ha este ha. Sabi niya ano, magpinsan po. Ah, okay. Kaya naman pala. Agasi ko nga, ada ka sa istiya na sa Barangay Garden. No? Garden or Teacher's Turn Samar. Pero, nandito pala ngayon siya sa gamay. Ano? Mula kay Clyde Lister Herrera Simpis, good morning! Hello, good morning man, Clyde Lister Herrera Simpis. Hoy, sa mga nag-emod sa atong Facebook Live, alayon man pag-share ha. Andi rin mag-share. Bubulagan, San Joa. May ka nga ni asawa yan na. Mag-aaway kang pero magbabalikan ta. Ano, hi na niyong karuyag. Mag-aaway kang pero magbabalikan ta kap o mag-share ka. Jowa lang ani, bubulagang kagli. Kay jowa pala, di ba? Diri pamanggod, maupay ang iyo kuan. apundasyon san iyo paghihigugmaan. Susman daw. Maupay nga agas ang taga Tarusan mula naman kay Janet. Janet Corona. Hala, virus ka ba? Nasaan yung 19 dyan? Corona lang eh, mga kabandera. O siya, pa-share na ng live natin, mga kabandera ha. Andere mag-share. Nanoksugan. Bubulagan San Jowa. Paya niyo kay kadamo niyo doon. Tapos direk kam nag-share ha. Oh, durot yan. Pa-shout out daw kay
1: kay Agan
0: RP. Ingat daw palagi. Isos. Oh, RP, mag-ingat ka daw mula kay ano, kay Mr. Arnold Kapokyan. Ani mo secret admirer.
1: Aga na.
0: Oo, kay pag mata na. Aga na. Norte, este, buong bansa, buong mundo sa pamamagitan ho ng ating radio application. Napapakinggan ho ang Radyo Bandera Katarman 88.1. I-download nyo na po ang ating pangmalakasang application, Radio Philippines. O kayo may tuner, mga kabandera, ha? Ano na? Nag-download na ba lahat? Wala pa? Yeah. Aray ko po ina!

katarmahan at para ma-shout out kayo ng pangmalakasan, ha? Oh, wait lang, nabisi tuloy si Papa Prince. Oo, bilis na! Kasi nandito pa ako. Ano ba yan? Bilis na, galaw-galaw. Pag-share na lakan na wara uman siguro mawara sa'yo. Mayon ko na mawara sa iya. Ano yan, Joe? Ay, nako. Oy, happy birthday sa mga nagbe-birthday yan. At dahil dyan, may pa-birthday ka.

nga mga nagbe-birthday yan na ha, mga kasangkayan. Hinaut kunta nga mag halaba pan imo kinabuhi. Good morning kay Jana C. Nakatutok na sa atin from Paranaque City. Siya, dali na yung mga comment ninyo. Babasahin nun natin pang malakasan yan. Kaya ano pang hinuhulat ninyo? Huwag na kayo mag-alinlangan. Mag-comment na. I-share ng ating pangmalakasang live this morning. Oras ho natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5:57 san aga. Ngan an oras gindara sa iyo, sana haina an magdadarasan oras nato nawawara. Oras dara sa iyo sa ACR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin ang ACR Dry Goods Store. Available ang kanilang mga brand tulad ng Softex, Blow Corner at Lifeline, perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba pang organization. At kung matibay at komportabling tsinelas naman ang hanap mo, anak ko mga kabandera, mahanap sa kanilang Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang ACR Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunions, events, schools, offices at iba pang special na occasion. Matatagpuan ang kanilang branch sa Door 1, Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. And of course, meron din silang branch sa may barangay UAP Zonto, sa may Raspado Boarding House. Para sa iyo mga orders or pangutan ng mga kasangkayan, tawag lang mag-text sa aton numero, sa kanra numero 0963-085-5979 ngan 0926-994-0044 o 0041. Mga kabandera, i-like at i-follow na rin ang kanilang Facebook page, ACR Dry Goods. Sa ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo!

0: Sugod na, ha? Hello, good morning kay Aldrian. Papa French, pa-request po, pa-request daw po nanay na Koratsa. Si Nanay Linda ng Koratsa. Sige, pitay natin yan, ha? Wala naman ka, Janelit Kita, Solarin Dayan. Good morning, Papa French. Good morning lang gihapon. Yan kan Ima Melindo Dorin. Pabati naman po, Papa French, sa Barangay Quirino kasi auntie na kuno niyan sa Kanrya. Barangay sa aking mga pamilya dyan sa Dizon family and Melindo family, Ngandorain family. Happy fiesta sa kanira sa Barangay Quirino. Pabati po ang Olim Mexica Dorin. Ayan. Thank you very big. O siya dahil dyan, tugtugan muna tayo mga kabandera. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta radyo, i-bandera mo!
1: Good morning!

0: Buhatna! Oras sa Pilipinas, 6:04 na kapandera. Susunod na ang Kuracha requested song ni Adrian Barrias and Lope de Vega.
1: Radio Bandera.

0: The songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Oras natin mga kabandera, alas 6:09 oras din sa inyo ng ECR Dry Goods Store.
2: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
0: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

Welcome back mga kabandera! Alas 6:13 na po ang oras sa buong kapulan ng Pilipinas. Oras na rin sa inyo ng Best Cafe Green ng Gabing Aura Palpitation and Remas Loam sa iyo, Sorok Sorok. Mapapalit ito sa ngatarang mga pharmacy din sa buong Tosan Gataraman. Kapag hapon nato ng RG Digital Printing Services located at Barangay Central, Gamay, Northern Sama. Kuya Cardo Food House, makon mamirienda ka mo mga kabandera at mga kabarkada. Mapapakinggan, mapapalit po. Matatagpuan ang Kuya Cardo Food House sa Barangay Central, Gamay, Northern Samar. At syempre mga kabandera, ulitin natin, shoutout sa mga taga Segundo Distrito, especially dyan sa Barangay Baybay. Sa mga nakatutok dyan ngayon sa programang Gising Norte, napapakinggan ho tayo dyan sa 97.1 Sky Radio Gamay, the best dito. Of course, hindi lang naman po sa bayan ng Gamay na papanggan itong ating programa, kundi maging saan na? Maging sa Eastern Samar, napapakinggan tayo sa Artiche, San Policarpo. Good morning! Napapakinggan tayo ng ating programa dyan sa Las Navas at Katubig. O, kasi yung signal ng Sky Radio ay inaabot naman ho dyan. Kung yung signal ng Radyo Bandera hindi umabot dyan, pero dahil sa pamamagitan ng Sky Radio, napapakinggan ho tayo dyan. O, yung programa natin ngayon live na live. Search nyo lang sa inyong... anyways, follow nyo po ang Facebook page ng Sky Radio Gamay. Hanapin nyo lang Sky Radio Gamay. Yeah. At syempre sa kanilang application, ang Radio Box naman ang hahanapin nyo doon, mga kabandera. Ha? Yeah. Radio Box, kung sa Radio Bandera My Tuner o kaya Radio Philippines, doon Radio Box. Yeah. Kulay blue po yun, ha? Babasahin muna natin itong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Baka magalit yan. Sabi, nag-share sila tapos hindi man lang binabasa. Nabuy-buy, no? Yeah. Mula kay Edna Diaz. Ay, mula kay ano? Sino to? Abria. Aga ko, no, Papa Prince. Good morning pa. Aga na nga ni good morning pa. Double-double na. Yan. Thank you so much. Mula naman kay Edna Diaz. Good morning po. Kay Janet Corona. Sabi niya aga sa mga taga-Tarusan. Mula naman kay Gemma... Rosa Losa, morning po Papa Prince. Good morning din. Wala naman kay Abiena na sugad. Good morning Papa Prince. Pa-shoutout po din sa Tacloban and EVRMC. At happy piyesta po sa Pangadton. Ano to? Pangudan Oras San Montalban

Stress na naman yung kapitbahay mo. Paano ba yan? Ano na naman yung problema pinag-aawayan ninyo? Pwede bang masolusyonan o hindi? Hindi daw ako napapapraise. Patay tayo dyan pag hindi kayang masolusyonan yan. Oo. Huwag naman, no, mga kabandera. Kumain ka lang ng Charmin. Para at least, abang kumakain ka kay Charmin, nasasarapan ka. Hindi ka may sasara. Alam mo ba, mga kabandera, kapag stress daw yung isang tao, alam nyo kung ano, yung gamot, kumain ka lang. Oo, yung iba kapag bigo, minsan kapag stress, kumakain ng marami. Kaya pag nakita nyo yung isang taong stress na imbis na papaya, tumataba kasi lamo ng lamo. Wala naman tayong masasabi kasi, kumbaga, ano naman yon, mga kabandera? Ginusto niya naman. Ginusto niya naman kumain ng kumain, di ba? Ikaw, wala ka man na pampalit pagkain. Pamuruko na laki, para sa ato nga wala pampalit pagkain. Pero kung pinanganak kang yayamanin, biswerte mo, be. Swerte mo. Kita man nga mga kuan, mga poor. Poor hap. P-O-O-R, direct kay 4 nga number. Minsan bangin makuan eh. Maiba eh, mga kabandera. Hanapin Papa Friends 949 sa inyong mga Facebook. Pwede kayong mag-PM doon. Pwede kayong tumawag sa ating number 0969-071-6213. Hello po, magandang umaga sa mga taga-barangay Burabot, Gamay, Northern Samar. Yan, syempre sa mga taga-barangay Central, Gamay, Northern Samar. Taga-barangay Oriental 1, Oriental 2, Occidental 1, Occidental 2. Sa katanan niya mga namamati dida sa Gamay, Northern Samar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Aha. Mas maganda pa nga yung umaga ninyo kaysa sa akin. Ako minsan parang kinukulang pa ako sa tulog. Pero bawal tayo matulog. Kailangan nating gumising. Ganun talaga, kapag naghahanap buhay, kailangan gumigising ng maaga. Kayo ba, mga kabandera, saan kayo bumaba? Para kanino kayo bumabangon? Kumbaga, ano to, kapila? Sabihin nyo sa akin ngayon na mismo. Kanino kayo bumabangon? Para sa asawa mo? Para sa mga anak mo? Para sa nanay mo? Kung kayo na lang ng nanay mo natitira? O para sa sarili mo? Hindi masabi eh. Bahala kayo kung saan, no, mga kabandera. Wait lang kasi may hinahanap akong songs dito na lagi natin itong pinapatugtog pag ano eh, mga kabandera. Pag gusto nating ma-hype yung ano natin, yung umaga, ha? Siya, ano na? Wala na ba? Wala na bang aabol sa mga pa-shoutout? Paano na lang, mga kabandera? Pa-share na lang ng live natin, ha? Mula kay Vlog Bong Liu. Good morning, Idol. Shoutout sa Barangay Bong Liu, Lauang, Northern Samar. Hello po, maraming salamat. Thank you very big. Oo, yung mga kamag-anak nyo, minsan layo-layoan nyo yan, ha, mga kabandera. Baka mamaya mahut-hutang kayo dyan. May naghuring sa ako din, diba? Yung mga kamag-anak nyo daw, layuan nyo din minsan. Oo, kasi kapag mayroon pa daw kayo, mga kabandera, hindi kayo lalayuan. Pero kapag wala na kayo, unti-unti na silang nawawala. Diba? Walang mga utang na loob minsan, eh. May mga kilala kayo doon na mga ganon, mga kabandera? O kayo mismo, isa kayo sa mga ganon. Huwag mo nang ipagpatuloy yan. Masaktan ka lang, ha? 6:19 ang ating oras. Tugtugan muna tayo, manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman at 97.1 Sky Radio Gamay. The best ka dito, katamu mo pa rin. Ang nag-iisa mong papa-papa muna, Prinsipe pa!

0: sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: This is the mix. Remix.

Nagbabalik po si Papa Frank sa inyong mga radyo. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:27 na po ng umaga. Sabi ni Aldrian Barria, Papa Frank, baka po sunod hindi na yung gising Norte, gising Pilipinas na. Oo nga. Pero baka mamaya may ibang programa na yan na humahawak. Mula naman kay sino to? Mukhang Chinese yung pangalan eh. Good morning, watching from South Africa. Nako, hello po. Inaabot po pala ng South Africa itong programa natin, ano. Maraming thank you. And mula naman kay Olga Hiray Mendoza. Good job. Morning, Papa Friends. Maraming salamat. And of course, mula naman kay Bung Liu. Shout out po kay Mercy de la Cruz dida sa Katarman. Salamat po. Sino si Mercy? Mga kabandera. Hala, yung cellphone ko, di ko na na-open. Ano nangyari? Itech, nag-ano na siya? Nag-installing. Ano yung install nito? Mamaya, mga virus na to ha, mga kabandera. Tutok lang kayo dito, mga kabandera. Susunod ng ating balitaan. Mamaya po yan, 6:30 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, ha? Alright. And oh yeah. Sa mga kapapasok pa lang ng ating mga face, ng ating Facebook Live, mga kabandera, at mga kabubukas pa lang ng mga radyo dyan, good morning ho sa inyong lahat. Gising na, bangon na. Oo, yung mga manong driver ho natin na naka-tune in ngayon dyan sa Gamay Terminal. Of course, dito po sa bayan din ng Katarman. Magandang morning. Oo, mag-ingat po kayo sa lagi sa inyong mga biyahe. Oo, igam po, permian iyo mga pasahero, dirila ka mo, safety gihapon sa iyo mga sakay. Ano? Nga, hinaot kunta nga, asif kam tub-tub san iyo pagdatong san iyo karantuon. Ano? Tama? Yeah. Happy piyesta sa mga nagpipiyesta yan na mga kasangkayan ko sa kahanginan. Kunta mag-enjoy ka mo. Yeah. Katagod pa nga ni sa katuig, sa ileton ka bisis nga iyo patron sa iyo barangay o bungto. Yeah. Ano? Pero, damo nga buhay na nini. Sa sayo kabulan, surunod-sunod mga patrona. Kaya paldo yan na sa mga putos. Ano? Yeah. Mga mahilig mag-sharon, minsan wag na kayong mahiya mga kabandera. Kapalan nyo na yung mukha, especially kung kamag-anak nyo naman. Bisa nga ni Diri niyo kamag-anak na igi kang pagputos. Maupayton nga kamag-anak niyo. Waraan alo. Normal lang ito. Para sa ako, normal lang magputos tungod kay patron man. Lalong-lalong kanan, imo naman ginpuputos is imo naman ginkaon. Imo naman sobra-sobra. Grand technique lang si Ton. Kuha damo sa pinggan. Nga na pagdiri na kaya, isulod sa plastic. Dikan bahog otro. Dikan kunwari di mo na kaya, sulod otro sa plastic. Tutuan ko na kami sa mga technique ha, mga kabandera, paano mag-sharon. Partido si Papa Prince, diri nag-sharon. Pero alam na alam yung mga ganon. Bago duwata ka ng Papa Pris. Kaya totoo ba? Hindi man ako nag-take out si Ton. Oo, magkukuan la, makaun la kita. Pero never kita magkuan. Never kita mag-sharon. Aray mo, pakaka. 6:31 na susunod ang ating balita. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte. Pare at ida, mga preskong balita ngayong araw ng Webes, June 11, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasaing papawid naman sa himpilan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman, sa bayan ding napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye sa ulo ng ating mga balita.
0: Bandera News Headline.
3: Sa regional, limang bayan sa Leyte nangunguna sa hindi pa naliliquidate na financial assistance. Barangay Kagawad at isang binata arestado sa maghihiwalay na anti-drug operation sa Leyte. Sa lokal, dalawang provincial most wanted persons sa Northern Samar, arestado sa Katarman. LGU Katubig, ipinamalas ang kultura at lokal na produkto sa ibabaw Agritourism Trade Fair. Sa national, ISSI ibinasura ang petisyong humihiling na kilalanin ang quorum of 12 senators. Sa international, UK nakiramay sa Pilipinas kasunod ng Mindanao Quick. Sa sports, mga kabandera, Aurora Pulisa nilinaw na walang pabigata sa katawan ng dalawang basketball players na nalunod. At sa showbiz, inanag Ateneo basketball player na si Rini Butterbonia hostisyang sigaw sa anak. Oras sa Pilipinas, alas 6:38 ng umaga. Oras, gindara sa iyo sa Best Coffee Green. Ang kaping ora palpitation nga dere mas lom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngataran ng mga pharmacy dili sa Bungto, sana Katarman. At ngayon, dumako naman ho tayo sa mga sa detalye ng ating mga balita.
0: Ngayon,
3: sa regional, nangunguna mga barangay sa mga bayan ng Carigara, Tanawan, Abuyog, Burain o Borawin at Palo sa lalawigan ng Leyte sa may pinakamalaking halaga ng hindi pa naliliquidate na financial assistance na ipinagkaloob ng Provincial Government of Leyte. Batay sa audit report,

Para sa taong 2025, umabot na sa kabuuan 313.49 milyong piso ang outstanding financial assistance na hindi pa naliliquidate hanggang Disyembre 31, tuig 2025. Ayon sa Commission on Audit o COA, mabilis na nakatatanggap ng pondo ang mga barangay sa pamamagitan lamang ng resolusyon at project proposal. Gayunpaman, kahit hindi pa naliliquidate ang naunang pondong natanggap, nabibigyan pa rin sila ng karagdagang financial assistance mula sa pamahalaang panlalawigan. Dahil dito, inirekomenda ng COA sa Provincial Government of Leyte na agad maglabas ng mga demand letter sa mga responsabling local government units, barangay at iba pang organisasyon upang mapabilis ang liquidation ng mga pondo at maiwasan ang patuloy na pagtaas ng outstanding accounts. Samantala, sinabi ng Provincial Accounts o Accountant Office na taon-taon silang nagpapadala ng mga demand letter at may ilang LGU na rin umano ang nagsimula ng magsumiti ng kanilang liquidation documents. Ngayon! Alas 6:40 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Arestado ang isang barangay kagawad at isang binata matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa magkahiwalay na operasyon ng Leyte Police Provincial Office o LPPO sa bayan ng San Isidro at Baybay City noong Lunes, Hunyo 8. Inilala mga otoridad ang high value individual o HVI na si Alias Sani, 42 anyos at opisyal ng isang barangay sa San Isidro. Samantala, naaresto rin ang street level individual na si Alias Rene, walang trabaho at residente ng barangay Hila Pintan sa Baybay City sa isinagawang bypass operation sa San Isidro. Nakumpiska mula kay Alias Sani ang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 19,000 pesos. Isinagawang operasyon sa koordinasyon ng lokal na pulisya, First Leyte Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 8. Samantala, nasamsam naman mula kay Alias Rene ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng halos 32,000 pesos. Na-recover din sa kanya ang isang kalibre na 38 na revolver na may mga bala, bypass money at isang cellular phone. Dinala na sa Ormoc City Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya para sa pagsusuri. Nasa kustudiya na rin ng pulisya ang dalawang sospek at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa kapanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:42 na po ng umaga. Sa balitang lokal, matagumpay na naaresto ng Northern Samar Police Provincial Office o NSPPO ang dalawang provincial most wanted person na kapwa nahaharap sa kasong murder sa isinagawang operasyon noong gabi ng Hunyo 9 sa Sitio Balod, Barangay Makagdas, Katarman, Northern Samar. Ayon sa ulat, dakong alas 8:40 ng gabi nang arestuhin na mga operatiba ng Katarman Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Northern Samar Police Intelligence Unit at isang ang isang 23 anyos na magsasaka mula sa bayan ng Mondragon na nakatala bilang rank number 3 provincial most wanted person. Makalipas lamang 5 minuto na aresto rin ang parehong grupo, ang isang 24 anyos na residente ng Mondragon na nakatala naman bilang rank number 5 provincial most wanted person. Kapwa sila inaresto sa bisa na magkahiwalay na warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas noong Hunyo 4, 2026 ng Regional Trial Court ng Katarman, Northern Samar. Nakasa din
sa kautusan ng hukuman na walang inirerekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng mga akusado. Matapos ang pag-aresto, ipinalam sa mga sospeka ang dahilan ng kanilang pagkakadakipa at ang kanilang mga karapatang na ayon sa batas bago dinala sa Katarman Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Pinori naman ni Northern Samar Provincial Director of Police Colonel George Buyacao Jr. ang mga operatiba sa matagumpay na pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Ayon kay Buyacao, patuloy na paigtingin ng pulisya ang kampanya laban sa mga wanted person at iba pang lumalabag sa batas upang mapanatiling ligtas, mapayapa at maayos ang mga komunidad sa lalawigan. Samantala, ay pinagmalaki ng lokal na pamahalaan ng katubig ang yaman ng kanilang kultura, likas na yaman at mga lokal na produkto sa ginanap na Ibabaw Agritourism Trade Fair sa provincial capital ng Northern Samara. Ayon sa kanilang exhibit booth, ang makasaysayang ilog, katubig, na itinuturing na buhay at pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming katubignon, ipinakita sa booth kung paano nakatutulong ang ilog sa agrikultura, yamang tubig at sa paglikha ng mga produktong naging bahagi na ng kultura at pamumuhay ng mga residente. Makikita rin sa exhibit ang iba't ibang lokal na produkto, mga ani ng magsasaka at mga pagkaing kilala sa bayan ng katubig. Layunin ng LGU na maipakita ang kasipagan at kakayahan ng kanilang mga magsasaka, negosyante at mga lokal na producer. Personal namang isinusulong o sinalubong ni Katubig Mayor Solomon Vicencio ang mga paanauhin at bisita sa pagbubukas ng trade fair. Inihayag niya ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang nagtataguyod ng turismo, agrikultura at mga produktong lokal. Bilang defending champion sa nakaraang Ibabaw Agritourism Trade Fair, umaasang LGU Katubig na muling maipapakita ang natatanging pagkakakilanlan at potensyal ng kanilang bayan sa kompetisyon ngayong taon. Sa pagitan ng kanilang makulay na exhibit, patuloy na ipinapakilala ng Katubig sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng Northern Samar at ng bansa ang kanilang mayamang kultura, likas na yaman at mga produktong maipagmamalaki. Alas 6:47 na po ng umaga, mga kabandera. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman na ang petisyon ng isang guro na humihiling ng kilalang valid ang quorum ng 12 senador sa gitna ng usapin sa pagbabago ng liderato sa Senado. Sa en banc section ng Korte Suprema, inaksyonan ang petisyon ni John Barry Tayam na inihain kamakailan. Ipinaliwanag ng hukuma na ang pagbabasura ay bunsod ng kawalan ng legal, standing at petitioner sa naturang isyo. Ayon sa Korte Suprema, nabigong mapatunayan ni Tanya o ni Tayam na siya ay direktang naaapektuhan o nagdulot ng pangamba sa kanya ang idinulog na usapin sa kanyang inihang petition for certiorari hiniling ng guro na marisolba ang kontrobersya sa Senado kaugnay ng butuhan at ideklarang sapat ang bilang ng 12 senador para sa quorum na kinakailangan upang maisagawang sesyon noong Hunyo 3. Naniniwala si Tayam na mahalagang mabigyan nito ng linaw upang magpatuloy ang Senado sa pagpapatupad ng mandato nito sa paggawa ng batas. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng legal standing ng guro o standing ng guro sa naturang usapin, na basura ang kanyang petisyon. Ipinahayag naman ni Tayam na kanyang pag-aaralan ang susunod na hakbang na maaari pang gawin alinsunod sa desisyon ng hukuman. Alas 6:48 na, mga kabandera, oras atin sa inyo ng Best Coffee Grill. Sa balitang internasyonal, nagpaabot ng pakikiramay ang United Kingdom sa Pilipinas matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao at kumitil sa buhay ng hindi bababa
sa 38 katao ayon sa Office of Civil Defense sa pagdiriwang ng karawanan ng o sa pagdiriwang ng karawan ni King Charles III na isinagawa sa British Embassy sa Maynila, nagpahayag ng pakikiramay si British Ambassador Sarah Hulton para sa mga biktima ng sakuna at kanilang mga pamilya. Ayon kay Hulton, nakikiisa ang United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan ng mga malakas na lindol at ipinabot nito ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga nawala ng mahal sa buhay. Nagpasalamat naman ang pamahalaan ng Pilipinas sa mensahe at suporta at pakikidalamhati mula sa gobyerno ng United Kingdom. Samantala, muling pinagtibay ng United Kingdom ang lumalalim nitong ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng depensa at maritime security. Ayon kay Hulton, patuloy ang pag-uusap ng dalawang bansa para sa isang kasunduan na magpapalawak ng kooperasyon ng kanilang mga armed forces. Binigyan din ng United Kingdom ang suporta nito sa pagpapatupad ng United Nations Convention of the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award na napawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng China sa mga pinag-aagawang karagatan. Kasabay nito ay pinagdiwang din ng dalawang bansa ika-80 na anniversary ng diplomatic relation ng Pilipinas at United Kingdom. Ibinahagi rin ng British Embassy ang pagkilala ni King Charles III sa mahalagang ambag ng mga Pilipino sa United Kingdom, lalo na sa tinatayang 35,000 na Filipino nurses na nagsisilbi sa National Health Service. Balita ngayon. Alas 6.51 sa balitang sports, nilinaw ng pulisya na walang anumang pabigata na nakakabit sa katawan ng Ateneo de Manila University basketball players na sina Rene Bartebonia at Divine Adele nang sila ay malunod sa Dipakulaw Aurora. Ayon kay Dipakulaw Police Chief Major Eduardo Mendoza Jr., taliwas ito sa mga kumakalat na ulat sa social media na bahagi umano ng isang team building activity ang pagkakabit ng mabigat sa dalawang atleta. Anya, bata ito sa ulat ng mga responding personnel na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga pulisa. Nauna namang sinabi ni Aurora Police Provincial Director Colonel Percival Pineda na wala silang nakitang foul play sa insidente at pinaniniwala ang tinangay ng malakas na agos ang dalawang atleta hanggang sa malunod. Nangyaring insidente sa isang beach resort bandang alas 2.40 ng hapon noong Lunes habang nakatanggap ng pulisya ang ulat bandang alas 3.15 ng hapon. Nanawagan naman ang provincial director sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon bilang paggalang at pakikiramay sa naiwang pamilya ng mga biktima. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Ateneo de Manila University sa pamilya ng dalawang basketball player. Si Butterbonia, 19 anyos, ay bagitong sumabak sa palarong pambansa finals at kinilala bilang most valuable player at nakatakdang maglaro sana para sa Blue Eagles. Habang si Divine Adele, 21 anyos, ay isang Nigerian student athlete na naglaro sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament noong nakaraang taon. Ngayon! At para naman sa ating balitang showbiz, hostesya ngayon ang sigaw ng ina ng 2025 palarong pambansa na Mr. MVP o MVP na si Rene Clerta Butterbonia matapos sa ang pagkamatay ng kanyang anak sa isang team building activity ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw Aurora noong Hunyo 8, 2026. Nasawi rin sa insidente ang Nigerian foreign student athlete na si Divine Adele matapos umano silang malunod habang nasa aktibidad ng kupunan. Sa panayam na sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 2 noong Martes, Hunyo 9, sinabi ni Robilene Butterbonia na hindi umano nila alam ang kabuang detalye ng isinasagawang training ng kanilang anak. Ayon sa kanya, wala munang malinaw o wala umanong malinaw na paliwanag sa kanila ang mga kinatawan ng pamantasan tungkol sa uri ng pagsasanay na sasalihan ni Rene. Noong nag-orient sila, hindi nila sinabi na magkakaroon ng training na ganon, pahayag niya.
Gate ng Ina. Sana ay naipaalam ng maayos ang pagiging aktibidad upang magkaroon sila ng pagkakataon na pag-usapan ng kanyang anak kung kakayanin ba nito ang naturang training. Ayon pa kay Rovely, nakapag-text pa umano si Rene bago ang biyahe upang ipaalam na hindi siya makakagamit ng cellphone sa loob ng isang linggo. Training camp sa Balera. Ma, 1 week siguradong wala akong cellphone kasi may training kami doon sa Balera. Pagbabahagi niya sa minsahe ng anak. Inakala umano ng pamilya na ordinaryong basketball training lamang ang sasalihan ni Rene at hindi isang mabigat o mahigpit na aktibidad. Gate ng ina, nagulat na lamang sila nang makatanggap ng tawag mula sa isang miyembro ng kupukunan o kupunan na nagsasabing nalunod ang kanyang anak. Sabi niya, Ma'am, na-aksidente po si Rene, nalunod po. Sabi ni Revelen, dahil dito nanawagan ng pamilya, abaterbonya ng hustisya at mas malalim na investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa likod ng trahedya. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng Philippine National Police Regional Office, Regional Office 3, natukoy na naliligo mano ang mga biktima ng tayangin tangayin sila ng malakas na alon dahilan para dalhin sila sa mas malalim na bahagi ng tubig. Alas 6:55, yan ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo para sa more tugtugan, more kulitan. Magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Kasama pa rin nag-isa mong papa. Ito po si Papa Prince.

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
12: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatrone, Duform, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
1: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Gising Norte! Kasama si Papa!

0: Programa ang Gising Norte. Kasama si Papa Prince pa rin, mga kabandera, ha? Walang iwanan hanggang sa dulo. Para kay Aldrian Barya, Papa Prince, pa-request naman po ng hawak mo ang brief, pahawak mo ang brief. Oo, sabi niya, punta humalawig pa po ang Gising Norte, maging Gising Pilipinas pa. Kasama si Papa Prince. Huwag kang mag-alala, malay mo. Mula kay Lini Santillan. Good morning, Papa Prince. Shout out din sa Barangay Baybay. Hello sa mga taga-Barangay Baybay, Katarman. Good morning. Bago ni Koani Aldrian, ang galing mo talaga, Papa Prince. Tanong ko po sa'yo, ginawa mo po ba yan? Wala. Hindi ko nga ginagawa. Base lang yan sa mga nakikita ko. Diba, yung mga lolo, yung mga nanay ninyo, mahilig sa mga ganyan mag-sharo. Mula kay ano, pa-shout out sa mong kagawad din sa Bungliw, kagawad Edmond Asibuchi. Salamat, idol. Ngayon si Milagros Carino. Good morning, Papa Prince. Pa-shout out po sa mga umangkon doon sa Barangay General Lokban, Bobon, Northern Samar. Good morning.
1: Good morning.
0: Ngayon si Rosemary Digueya. Sabi niya, good morning po. Pa-shoutout po sa Digueya family, Palapag, Northern Samar. Thank you so much. Aba. Welcome.
1: Good morning.
0: Welcome sa mga taga-Palapag. Malakay Jennifer Mendez, good morning po. Pa-shoutout sa family Mendez sa sitio Jimarubay, Barangay Cervantes. Mula naman kay Lita Montanzas, morning, pa-shout out kasista and hermosa family ng Barangay Magtao, Northern Samar. Thanks po. Ayan, thank you so much sa mga nakikinig ngayon at nakantabay sa ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Ang ating oras, 6 na minuto bago sumapit ang 7:30 po ng umaga, ha?
1: Good morning!
0: Kaya istipot lang kayo dyan dahil mamaya magpapaalam na tayo. Bukas is Friday, no, mga kabandera? Last program ni Papa Prince. Parang cute ko naman dito sa ano. Na, wag nyo, papakita ko sana, pero baka makyutan kayo sa akin. Mahirap na, no, mga kabandera. Anyways, nag-share na ba kayo ng programa natin, mga kabandera? Hindi pa. Nako, nagtatampo na ako sa inyo, ha. Hindi kayo nag-share ng program natin. Bakit? Oo, ang dadamot ninyo, mga kabandera. Hindi ko alam kung bakit. Aray ko. O siya. Maaga na ako magpapaalam siguro. Ay, wag muna. Walang ganon. Kapagalit yung manager, sabihin, ano ba yan? Aga-aga nito nagpapaalam. Hindi nagtatrabaho ng maayos. So, kaya hindi, bawal tayo tamarin. Kayo din, mga kabandera, ganun din. Sana yung mga mindset ninyo, bawal kayong tamarin. Dahil maraming mga tao ang umaasa sa inyo. Diba? Tama, mali. Tama ka na daw, Papa Prince. Kaya may ka nang asawa, di ka maghinuruhubya. Kay man daw, waray man daw, hingarad to. Diba? Waray ngarad to, anamimukuan. Papa Prince, ha? Pa-shoutout sa Tatay Ada sa EVRMC sa hospital. Pagaling ka at tiis-tiis muna. Layang kay Janacy, opo. Get well soon, mga kabandera, sa tatay ni Janacy. Oh, kumbaga, kapag may mga nararamdaman tayo, mga kabandera, check up agad. Ano? Kasi para hindi lumala kung ano man yung nararamdaman natin. Kasi yung ibang mga tao, dahil sa sobrang pagtitipid, mga kabandera, alam mo na, kumbaga kahit may nararamdaman na, hindi muna nagpapa-check up. Kasi nga, hindi ko rin alam kung bakit ganun. Malalaman na lang nila na, ayun na. Nagpaalam, may malalang sakit na pala, no? Kasi tinitiis lang nila. Kapag ganun, mga kabandera, although sinusugad kayo, kuan, waray kwarta, di ba? Mga kabandera, sabi nga nila, kapag pagugustuhin natin, marami tayong paraan, no, mga kabandera. Kaya, huwag natin sabihin na walang pera, no? Mayak damo na ko kakilala nga mapobre man sira pero kay nagagawa ni ra ng paraan para makahanap sira kwarta, di ba? Pwede man kita mag-araw bulig sa gobyerno, ano? May mga departamento nga pwede maaro ang bulig sa siton nga mga karuyag naton mag-aro bulig tungod kay mayon sakitan aton pamilya, ano, mga kasangkayan. So kinahanglan naton itong himuon. Diri nato pabayan nga masugad madudunot na laksin eh, kay wara manak sa lapi, wara kwarta, dirak mayaman. Maliton nga iyong mindset. Oo, huwag kayong tamarin, lalo na yung mayroon kang pamilya, dapat doble kayod ka na. Tama. Very good ka dyan, ano, Barya. Ayaw pag-asawa kundi paridi magtrabaho. Oo, good scene. Pas na ito. Puspusan. Tama, tama. Pero si Papa Prince, di rin pa nag-aasawa. Nag-share na po kanina pa Papa Prince. Yan, maganda yan. Nag-share sa programa natin kasi para magkaroon ka ng jowa. Alam nyo ba kapag nag-share kayo ng programa ng, ni Papa Prince, kung wala ka jowa, Dani, nagdudurudublian yung jowa. Oo! Oh, paida man kay GSD kasi Papa Prince magpinambagaw-bagaw, nagiging totoo ito. Pausa ni Papa Prince, hindi rin mag-share, may nga jowa, bubulagan. Pero pag mag-share ka nga ni, magkaka-jowa ka lima. Royag ka, mag-share ka ni jowa lima. Lima dayo, hindi rin ila sa'yo, ha? Nadiri kasak nga, anong jowa sa'yo, lakarag ko lima. Kasi magsamo ka niyo kuan. Magsamo ka niyo orupod. Said, ah, kalamay pa manliwat ini si Papa Prince. Nagpinangampo manliwat sin. Kalamay ka pa, magjujowa manaliwat. Lima. Di ba pwede nga kuan? Sa'yo la. Stick to one, no, mga kabandera. Kung bago pa nga ni, kapag maghigugma kita, dapat sa sa'yo la nga tao. Ayaw kita pag hinimusin kabi. Oo, mistresses, diba? May ka number one, number two, number three. Maliban ito sa iyo original, ano? Kay bagaw pa nga ni, anato manada, isarolo. Ano daw like nga isarolo? Diba? Anato man gihapon kasing-kasing, sasayo man la, uusa man light aton kasing-kasing, diri manada lilima, ano?
1: Pagmata na, kay aga na.
0: Kaya, kinahanglan, kung maghihigugma man ka mo, mga kasangkayan, uusagad laaning mga kuan, tawit, uusala nga tao, uusala nga babayi, uusala nga lalakit, atan hihigugma o. Diri na naton pag kinuang kuanon pa, nanon nga rin sini, pag pinasimukon pa ang sitwasyon. Kaya pwede man ngayon maging sadsi nila, kaya nanon nga hingangad to pa si mga sadsi to ng mga bagay. Tama. Absolutely correct. Ay, nako, sabi niya, okay na isa basta meron pahalagahan mo may partner ka. Oh, tama 'yan, barrier. Barya, yeah. Tama ito ngayong rason. Okay na sa iyo basta kada tagsa maghigugma ay kamo. Pahalagahan mo ang kada tagsa. Pahalagahan mo siya, pahalagahan kaliwat. Maraming man liwat ito. Ikaw lang nagpapahalaga sa iya. Ikaw, direk ka pahalagahan. Bangin ibala ito.

Pag masarit ka, kailangan tuyangan ka. Pag masarit liwat siya, kailangan tuyangan mo. Diba? Huwag kayong maghigpitan sa isa't isa. Kasi pag naghihigpitan kayo, minsan sa inyo, ang isa nasa sakal na. Diba? Kaya minsan napupunta sa hiwalayan ba, no? Imbes na hindi kayo maghihiwalay-hiwalay. Naghiwalay-hiwalay, tuloy kayo, mga kabandera. Ay, nako! I'm so irritated. Abot sa ima. Anyways, time check. It is now 7:31. Mga kabandera, maraming salamat sa tumutok sa atin po sa loob po ng dalawang oras, 5:30 hanggang 7:30. So tomorrow morning, may program pa naman si Papa Prince. My last program. Kaya Friday. So baka Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hindi nyo po mapakinggan si Papa Prince. Kasi nasa Palapag po ako noon. Mga kabandera, okay lang ba sa inyo? Oo. Wala muna kayong mapapakinggan Gising Norte. Pasalamat sa mga. Ay, salamat Papa Prince. Kaya nga turog man aksin maopay-opay. Kaya wala aga-aga nagpipinamukaw. Gusto ko nang sabihin sa inyo para at least hindi kayo magano. Maghulat-hulat sa akin. Ilang ano? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Apat na araw yun na. Pag diri kagi na papahalagahan san sa'yo nga tao, ayaw i-google yung atensyon sa kanya. Tama ito. Ay pag pinakupuro palingki sa tao nga diri ka man mahalaga, kay mapalingki ka. Ay, nako. Wata si nanay, ayaw ako. 7:32 mga kabandera. Wana kita. Paalam na ha. Bye-bye na, susunod na. Hawak mo ang beat, hawak mo ang kabit. Hawak mo ka na. Ano nga kabit sad to? Beat nga yan itong beat. Jerry nga yung kabit. Magraraot pa dama. Inaano pa. Masa mga taga, inaano man da. Asya na dama ha. Inianin mo papa nga nag-uusa. Nagsasayo. You're one and only. Okay lang yan. Pahinga muna pag may time mo nga. Kala ko hindi nyo ako papayagan. Ako sabihin nyo, ayaw pag pinaway papa friend. Ay, yung bunga nga ko napapagod din no. Kaya minsan nagpapahinga ako. Ganoon na. Babay na. Ini si Papa Prince. Papa muna, Prinsipe pa. Paratiling nakatutok dito lamang sa 88.1. Aboy na sira tatay, dire kay nalulungkot sira kapag waray ka po program sa Radyo Bandera. Talaga. Oo, may mga tao talaga kahit doon sa Gamay, nag-aabang doon sa programa ko, sabi doon, Papa Prince, kailan ka pupunta dito sa Gamay, magpo-program ka ba? Sabi ko, nandito ako sa ano eh, sa Katarman eh. Dito na ako naka-duty. Minsan lang ako sa Gamay, kabandera. Kaya wala tayong magagawa, alam mo na. Anyways, bye-bye na po. Si Papa Prince po ang nakasama niya sa loob po ng dalawang oras. Muli magkarinigan tayo bukas, same time, same frequency, same station. Of course, ito pang nakasama niyo. Si Papa Prince, I love you all, kabandera! DJ

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe!
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampa-sexy!
23: Pampa-macho!
25: Pampa-healthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
32: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
33: ECR Dry Goods Store.
32: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
33: ECR Dry Goods Store.
32: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Sarajo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!